0: awiso lenzondo kusho lapha na ke umfana omncane ufeza ngalesikhathi kungu 20 minutes edu ihora lesithathu 20 minutes edu uqothoza mfana umenzi phezulu lapha na ke mnambithe 150 umvoka mabizela uthe ngiyabonga ba hawusuka siyabonga ukuthi kuphinde kwashala isikhathi umphefumulo osahlangane nenyama Jehova kunjalo nje nganye kwethu kunjalo nje mthandiwe sigqikisa siyafrika siyabonga ukuthi ke noma isimo sisibi ngale ndaweni yase Cape Town kodwa ke at least imiphefumulo esadlule emhlabeni mhlanu uzokhumbula ukuthi kasisihle isimo kule yandawo leyana izulu impela impela libi kugcwele amadamu kugcwele amadamu kugcwele imfula nasemgwaqweni akuhambeki ngala umoya awuzibekile kahle awuzibekile phansi kuthiwa sekudlule lapha na ke abantu ke abahlanu nganayo isimo sezulu nasi esilapha na ke eWestern Cape baka South African Weather Services sebevele bakhiphe isiqhayiso basibeka ku level 8 ukuthi nje hayi isimo sibi lapho eWestern Cape niqaphele ingakho ke nezikole zakhona ngale ke Western Cape ke sevele za decide ukuthi ke cha namhlanje ingane zingayi esikolweni ke isikole ke zivaliwe ngibona ukuhamba irofu hayi irofu ngathi isonto leyandawo kodwa nje ubona irofu engaka yayiphakama ibheka phezulu ubona ukuthi eyime engathola umuntu uko sobonda siyekwe angishelo ukuthi pheka nawe izihlobo zakho ukuthi ke kunjani banjani ngale ntshona kapa ngoba vele phela it's a rainy season kubona manje le Cape Town imvula isani ngapha kuthina isina ngale entshona langa yezwe manje ke ngathi iza kabi hamsana nomoya onamandla ngibona manje kumanye ama video kucisha impela impela kuphakama i truck uyabona u code 10 we truck ebona ibaker ezinkwa impela impela ifuna engiyi truck elithi malibe ngako lefuna ukusuka phansi lesifuna ukuphakama nomshayeli phakathi ngiyabona bese ikuthandaza ngosami ingane yomuntu ukuthi hey mana moya awunakho ngizohamba nomoya bu nakho i truck lizohamba nomoya ingakho amanye ama truck impela impela ngeke kalunge moku nje lapha na ke endaweni ke zako fun renen ngoba usuke ubhudla ngamandla kumoya lapho ke ko fun renen injalo njalo ko free state suke kungadlalwa namuntu lapho na ke phezulu kontabazwe lapha hayi impela impela imoto incane imoto oyibonayo ayithi ayinayo ibalansi hayi hamba nomoya ngiphathe isithuthuthu hayi isithuthuthu hayi asikho umshayeli ulala phansi sihambe isithuthuthu ngoba usukushaya ngamandla impela emoya lapha ezintabeni ya bheke ihlobo zakhe esebenzela kokapa zibheke njengani yakwethu ngoba sibi simo sezulu lapha ke liyana linomoya ungabona wena ukuthi ke isimo sibike kangakanani ngithemba ukuthi uyibukile indaba wayibona futhi nawe ke lento ke engiyishoyo
1: awumdimande awumdakamkhulu awumakuphile kanje kehle angeke sine sidlalo ramaphosa usazophuma nje ayikho into ayikholozelayo nangu nje nozuma wakhisha ihlandla lakhe engaqedi mase sozwa ngayo ebekusi ANC hayi ukambishile umdimande uzokwehla nje khona njengakavota luzokwehla ayikho into ayigolozelayo siyazi vele lapho kumnandi nothi abumbheki babengafuni ukuphuma baze bakhishwa akekho othanda ukuphuma lapho ngoba phela isemafutheni lapha la ehleli khona lungile mtamkhulu asisho isiginci akucothoza mfana awu lungile ipholo balayithe ezetafuleni tanki
0: awucothoza amapholoba kunjalo njengane kwethu ngale kule sithathu ihora uzovusa abantu bakho bathandayo ngengoma futhi ke ethandwa nguwe eyesicathamiya ngozwa ngayo kokuthi ke yiphi ingoma obavusa ngayo kwamanje nayo indaba naye

0: inhlanhla kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Uwakhele yiphi inkosi?
2: Inkosi angiyakhele mina ngakhela ubaba.
1: Cha ngisho isigodo wakhe kuso.
2: Asikho isigodo engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobani? Ngani ngathi umuzi kababa ngufa isigodi nje.
1: Ngibuza induna kuphethe.
2: Induna?
1: Aha.
2: Hayi, angiphethe, ayiphethe induna mina.
1: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
2: Ubhekwe yimi. Mina induna yasekhaya ngoba baba noma mama basekho.
1: Wadabukaphi wena?
2: Ah, ungibona ngidabukile, ngidabukile
1: mina. Nganga ngikhuluma ngenkaba mina njengomzulu. Inkaba yakho yafalana.
2: Inkaba mnanzi la. Imbuzwe yi. Inkaba isalanga ndawo.
1: Yawa kuphi inkaba yakho?
2: Iwe nansi, ngingilala ngivuke nayo. Wathinto.
3: Bese wazi umfana adlaza phansi emsindo macunini. Hayi, hleli nawe ufoka ngweni. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngijakavuke emengenyawo nje ngamanzi ziyakhala.

usekhumbula ukuganga ke lapha na ke unkosana uthawu lo baba utasikholwa sizotapa bo akaqhubeke asitheste usefuna hayi indaba yamatapa wenkosana lapho cha ngiyala wando usibiya usotobe uthi okwethu ukuthi silinde aludlulise udaba lubuyekezwe njengoba nosibanibani benza inqobo nje uma elandela phona ke umthetho nawo umvumela ukuthatha kwethu ngamawala engazathi akuzukusiza okuhle nje ukuthi ke akantshontshanga imali yezimpabanga njengabanye abamosha usho njalo lapho na ke uSotobe ngiyakuzwa weSotobe umthetho kodwa uthini declare imali onayo ngathi usho ngisho encane ukuthi hayi bo nayo imali vele emelika yayizwa leyo nto nayo imali vela phesheya ingeyokuthi azizi ingoma bahlale ngibathathako ningitshele nivuso bani umlabalaba uthi ke lapha na ke ningamagwala featuring usamukelisiwe incwane.

Ya lo date ke noma lo lusuku laqokwa ke ngokusemthethweni ngonyaka ka 1974 nokusuku kwakuthwa ke cha ke sibungaze ngalo sikhumbule ngalo lapha na ke u Florence Nightingale nokuyena nesi ke wayeqavile ngithempini yokuqala yomhlaba yenkambe kambe ithini into ngayo Florence Nightingale kodwa nje uwaba unesi impela impela owaba umndaba mlonyeni ngale yamnyaka yakudalo eminyaka ke yase endulo Florence Nightingale ya wazalwa ngonyaka May 12 ngo-1820 endaweni ke yase Italy wadlula ke ngo-August 13 ngonyaka ke ka-1910 kwelase London England ya injalo indaba kunjalo nje mthandeke wesiqhike saseAfrica siyacela ke konesa ukuthi ni baphathe kahle phela abantu niphathe kahle lapha na ke zona ke iziguli hayi makinati hayi madayisa ngesikhathi somsebenzi bo

0: Ngiphanda-ke mina ngizala uHollywood kahlehle. Ama nginenhlanhla inkosi yami, sebeze besabafanayo nomuthi wesisi. Ngiza ningangitshela ukuthi lo muthi ngiyazi nokuthi ngenza ngani. Kuthiwe 11 March, ne-stress khona ubhuti engimkoletayo. Ngiyendli nje khona ubhuti engimkoletayo. Avele ngathi hhayi, mhla 11 March, Monday, alelo lami. Kube khona into ethi ivuka nje empethe, ngivele ngivuke. Sasifona, bhale number, so 4. Ngidlale i-UK mina, ngidlale enye into i-UK. 4 numbers. Izangiyobhansa ngo-48, angizazi nangithathaphi, zangena zo 4 lezo number i-UK. Ma uyidlale ngo-2 rand ikhokha u-10,000 no-2 rand. Ma uyidlale ngo-3 rand ikhokha 15,000 and 3 rand. Ngayidlala kanjalo layini, ngayiwina, ngabuya ngazokhokhela lo bhuti. Into nje kuthiwa isikweletu ngensebenzi yalayikha, anginasikweletu, ngihamba ngize ngengqenye. Sengilinda nje ukuthi ngiyosayina i-contract yami yangoJuni, ngizoba ney'sebenzi zami. Ngizocela ubaba afake i-screen la uzobona umsebenzi ozowulethela. Zobe ngishuthele nje efonini, ngizobona umsebenzi ngoba ngenza, azobe bebuka ku-screen ney'sebenzi zami azobe nginazo sengigqokisa i-uniform June 1. Zokuyibona zobesengaphethekulezansi, zokuyibona nje sisethekwini. Ma ubuka nje umtata, ngiseduze nomtata, uzobuka umtata ubona la ngisebenza khona. Ngizocela uvale i-screen la, khombise umsebenzi wakho ukuthi njani. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyabikelela, ngibikelela ingilosi kamavula avaliwe, ingilosi kamezwi wezinto zenzeke. Lo omile la phambi kwenu bazalwane, umboni lo ey'ntabeni zaseuzume kodwa ngokuhlala ngelayiblasi. Ngifikile lana nginyathelile endaweni kamavula kuvaliwe kube kuyibekoza njengoba kuyibekoza kanje. Ngangihleli lapha ngihleli nabanye omama ababephakathi kwami, ufaka umavula avaliwe wangicela wathi angisukume. Ngasukuma, ngithembe ngisukuma kwathi nabandawonye, ngathi mina cha sibona bandawonye. Kwasethi hayi bo bazalwane, niyabona abantu bayefana, bavuma abazalwane bathi hayi cha siyababona impela bayefana, ngathi abandawonye. Ngase ngisho ukuthi ngathi cha impela hayi mina ngiqhamuka emzumbe la ngiqhamuka khona. Basebesho nakuthi hayi baqhamuka umuntu wathi uqhamuka emzinkulu, omunye wathi uqhamuka khona kulokhuza komlazi. Ngizokuqhamisa ugcobo likamavula avale kule kamezwi wezida zenzeke. Eyi mina sengiyijongile imfole. Sengibahambile abaprofethi, sengiyihambile inyanga ey'nkulu ezidumile ezaziwayo ey'dume i-South Africa yonke. Kodwa ngingenile la ekhaya ngingakuyitholi insebenzo yale ekhaya. Ngesandla sikamavula kuvaliwe lokhu ngisukumisa kwakhe lapha, ngakule ngiphuma ngaphuma ngikhala kokuthi ubaba wangisukumisa, kepha manje mina kwangenzeka le ndimanga lezengizibona zenzeka kubantu. Kanti uNkulunkulu usekhulumile kumavula kuvaliwe. Ngahamba-ke ngaphikelela ensabeni ekhaya emlazi. Uma ngifika lapha ekhaya emlazi, kule gundane elingihluphe kusukela ngo-2008. Ukungihluphe kwalo leli gundane leli, nempilo yami nje ivele nje yadistroyeka nje kakhulu, hhayi kancane. Ngoba benginezinto ebenginazo nasemsebenzini, bengisebenza kahle futhi nakhona ngaphuma ngendlela engaqondakali emsebenzini, ngoba kwave kwafika nje ubumnyama ngokuthi akumele ngishiye phansi, kwakhala i-HR yonke. Kusekade ngiyoba ngisho nje ukuthi kade ngiyilana-ke kade kuyisonto. Uma ngibuyela emlazi lapha, benginegundane elingihlupha lolu hlobo lolokuthi bengizemvuka ebusuku ngithathe umkhonto ngiyohlala e-dining room ngicuthe, ngicuthe la i-passage, ngithi cha ngifuna ukuligwaza-ke manje lele gundane ngoba sengikhathele lona. Nengane edlini entombazane ikhala ingane yami ithi, baba igundane leli lenkinga lidla ingaphansi lezinto ama-andawe yazo. Ngithe kade ngiyilaya kuyisonto, ngilicupha le gundane, ngilibeka yonke into nje efanele imidliwe gundane lifle, kodwa kungenzeki. Ngibeka unoxhaka kungenzeki. Kodwa ngalelanga lelo baba mavula kuvaliwe engifukumisile njengoba ngisho. Ngithembe ngabe ngibuya ngifika lapha ekhaya ngacupha. Kuthe ekuzeni kokusa bekuwu-passport. Ngithe ngiyezwa ngekunoxhala ukhale. Ya. Hawu ngavuka, ngithembe ngivuka ngathatha wona lo mkhonto wami ngafika ngawuqaciphisa. Likhulu lingaka. Hhayi ngase ngiliphushele lapha elokhu zele ekhishini nawo noxhaka athi hayi ngilibona ekuseni. Hayi ngangempela ngaphoshele lapho. Bese ngithi ngiyalibhekisisa ekuseni bathandwa bokumkhonza uThixo. Amen. Mavula kuvaliwe bezwe izinto zenzeka. Hayi.

0: pepe nenda mama pepe mstemusha tsimusha masilo idatha
1: awu sibonga sisekuphile nje nawe talk to me uba nomfuzile ekhaya kini ufuza uma wakho noma ufuza ubaba wakho izinto ekuyibone nawe kuwena ukuthi we ngaze ngawo ma ngaze ngawo baba

0: mimi lezothu speech kuthi angimdlalele ngiyami nje ukuthi nale yazi mina ndimsema ukuthi mina uyangazi mina ukuthi mina kade ngikeke ka emkhumbani mina uyangazi ukuthi ukuthi angimxoxele nje before ngendlela okuyiyona kusetshenziwe futhi hayi thina sodwa phakamile amakhosikazi so nje siyabonga kakhulu ndoni khohlwa ke yeyithombe mana
1: Osho sengikhohlwe nje ngesidomo
2: Ndomi asivali ngoba manje sebenzisa umoya ende the wrong Yabanza ukuthi asenze umoya ende the wrong
0: Iba ne case number uzoyithola
2: Busiwe busiwe cela usipha kancane la ukhona ukuthi khamba kanjani nalombuzo adumbuze mayithini ukuthi ene usa register kwenzakalani ngicela siphi sithombe nje nanokuthi nina nifinyelele kanjani sasala thina ngaphandle sangaba khona sasesiphamwa sesithizwa la emsakazweni nenze njani ukuze next time singaphuthela
0: okay kulula kakhulu mhlambe uma umuntu uFacebook uyaye upostele izinto ojwayele ukuyibheka uma umuntu wepolitiki uyakuvezela ukuthi okay sekulange

0: benzi igqila socansi benzi igqila fanele bayophanta imali ayibo mase interview uma wakhona ngiyamuzwa nje naye ayibo yaliqinisa ivoice ukuthi manje bacathi uzodlani yena kuzokwenza ayibo angikaze ngikholwa into enje yani ngaze ngathi ayinkeke kodwa mhlawumbe kukude lo mama ngiyabo TV ay angiyazithenga angazi abhekana kanjani noya mama mina ekhuluma leyani now khona kunye ade ngibona manje futhi recently nje kwi-Mother's Day ingane umaitha abazange ukuthi izinto eziningi imnikeza imali shuma uyayivula uyayivula uthi hayi njengoba uzazi idingo sayo uthi bephi Mother's Day idingo sala ekhaya uzazi cabanga ena yeyakhe yokuthi a-enjoye yena kodwa endlela eselimele ngayo usebona ukuthi le kwavelwe wathi le ngani hawu ma yazi ngithi ngipha wena yazi ngisebenze kanjani ukuthi le mali ena ngibe nayo for you today ukuthi ube happy kwavelwe ebeka phansi wathi hayi kanti ney'nkulumo cabanga ingane yazi kathi yazokama balimele la eminyango abantuani balimele it's not even funny le nto eyenzakalayo angi-understandanga so ngayibuka le nto ngithi heyi yazi uma ngithinta le topic ngithi hayibo seze zasho iy'ngane nami ngihamba kuwona lawo magama ukuthi akekho umuntu ophoqelekile ukuthi ene akathi kube semdala ukuthi fanele yena ondle kodwa into ithi lana mayithwini nawe nokuthula nobusi khontenishilo leyokuthi okagogo uthi it depends ukuthi nikhuliseke kanjani ngifisa ukusho into eyodwa ukuthi uma singomama manje sikhulisa iy'ngane zethu ake siyikhulise le nto yokukwazi ukuthwani ibe nonembeza ngani because once ufana nonembeza nje I mean ziningi izinto ongazenza ukuthi ingane ibe nonembeza ziningi izinto ongazenza ukufundisa ingane ukuthi ibe responsible before even isinemali naninani lezolanto ibe responsible ikwazi ukusave iyazi ukuthi imali yayisevile yenzani yabo singayenzi lento yokuthi sisevise iy'ngane imali bese imali igcine eyifunwa yithina uyabona nakuthi singasho ukuthi ayisevile save savan ayazi nje from the beginning ukuthi okay njengoba usave nje le mali izokwenza ukuthi and yenze leyo nto ngempela so kuningi futhi izinto ezizosiza yona ibone ukuthi kahle kukanje iphinde futhi isize nasekhaya uma ngabe ukuthi ngixoxile lokho so I feel ukuthi ena laba abafaka ipressure ngempela bayasiphoxa esigabeni sokuba makhosi kazi sokuba makhosi nje bayasiphoxa kakhulu ingane iqale manje kushuthi nje yonke lento esikhuluma ibuyele ekuthenini uma ngabe ngempela ukwazi uyifundisa ingane yakho i-responsibility start now uma ngabe isizeza yaqale yasebenza hlani phansi nenze imithingi bese uyasho ukuthi fethu ngaba nephutha la nami ngangingazi fanele ngenzenjani kodwa sengiya-understanda manje ukuthi hayibo akufanele ngiktshale ukuthi yabona njengalo ukuthi uma isisebenza kufanele phela ukhokhele ugesi ukhokhele amanzi nihlukaniselane ekhaya ukuthi o ngoba mina ngenza ukuthi omunye uzokwenza ukuthi yabo nakhona ngokwephakethe lengane ayingabi siphoqa ukuthi fanele iyofuna x
1: okay nangisosinomngeleleke la undlovukazi okay i-network i-network yaswa kancane ndlovukazi usangezwa kahle
0: ngiyakuzwa nami bese ngiyibona siqala
1: oh yes
0: ngiyakuzwa
1: okay while isasenobuhixihixo nje i-network nangokamahlambe suyangena la nontombi kayihlandla umkhize uyangena naye la uzophawula kulolu daba into isingane ingaphoqwa ayikwenza ingane from the bottom of her heart or his heart ayikuthi usephoqiwe sebuhlungile sesitori sixoxa indlovukazi ukuthi umama athi vele abaphume bacansi bazodlani hayibo kanjani udayise ngey'ngane zakho kanjani phela ukudayisa ngey'ngane zakho
0: le sobika loko nje kula
1: macela
0: ukuthi sesikhathele nana waqinisa ikhanda wathi hayi angazike kodwa nje zona fanele yihambe nje ngiyihlalela kwami mina ngingazi ngizodlani
1: kanjani umama odayisa ngey'ngane zamantombazane iy'ngane ziyatrafikwa langaphandle ziyahamba zinikezwa ama-drugs langaphandle nezifo nje akacabanga ukuthi iy'ngane zakhe uyoshesha ingcwabi ngoba nake yena ufuna imali yo asizo nayo ngamahlambe suyangena
2: ukuzimaahambingelela ngesisangamo samakhosikazi
1: esihlambisa
2: eyi ngiyanizwa bomama niyagalela khona eyi eyomama abayinkinga sokubonga okukhulu kubonga okuncane loko.

0: one-to-one mapuyak ka rin.
1: Yan yung ang pinagod.
0: Can you please? Dash! Dash! Sa natin siya. Ha? Ay, swag eh.

0: power moves. Sela na tena leni.
1: Yebo ke baphila abantu waphila nawe saphila sonke ngawe ke ama faith products. Thola ama faith products uzothola ukuphila, uzothola uzozo nje ongakwazi ukuzwa empilweni yakho ngokusebenzisa nje i-product iyasenaleni. Alright, isikhathi sakho 16 minutes after the hour of 8 ebusuku usahleli naye umabaya khulu. Sikubingela sikwamukele kuyona umsakazo izwe lenala FM. Lasibonalisa khona amandla nenkazimulo kaNkulunkulu wezwe lenala. Masonde kusijoyina nje siya kubingelela. Magutige this week ngawo lesine kuzobe kuyona i face to face prophetic consultation nenkosi yethu Somnala. Uyakwazi ke ukuthi ubhalise uzokwazi ukuthi uyibone ngolesine zobe ikhona lapha ema ofisini 302 Umbilo Road. Hlezi ke ikhona bakithi ufisa ukuzodila nezinkinga lento ihambe ihambe ime phambi kwempumelelo yakho ufisa ukuzoyidila nayo, ufisa ukuthi izosiza abantwana bakho, ufisa ukuthi izokuvikela khona inkinga kuyathakathwa lapho ohlala ngakhona noma ekhaya lakho khona ubuthakatho obukhona nje ungaqoni izinto ongayiqoni izinto ayihambi kahle noma ke kungasaboni ubuthakathi noma awazi ukuthi ubuthakathi but khona izimo nje ezingahambi kahle umsamo wakho lunganga ukhulelwa akusateteki sekuphela inyanga ethize kodwa lutho abantu sebeyakhomba manje ukuthi ngabe ukhulelwa ngempela kwenzakalani ngawe uyagula noma ngabe yini le ekuhluphayo ngiyatshela mina inkosi Somnala iyakusiza. Inamba ke oyifunelayo ukuze ukwazi ukuthi ubhalise uthole isikhala sokuthi ubonane nenkosi Somnala makulesine 0795 1728 0795 1758. Inamba ke esishayelayo masifisa ukubhalisa for yona i-face to face prophetic consultation. Andike ngomgqibelo nangayo iLord's Day okanye isonto inkosi uSomnala izobe ikhona lapha ya Newcastle. Also bekumnandi kakhulu ke inkosi ibava

0: ngizelile inkosi yamemeza simsulu
1: njona sehamba nje unjani ujabule
0: ngakakhola no
1: Ustaki
0: sini. Nakakani.

ngizoqala ngobingelela inkosi uSomala mina ngeyumama wakwaMasango kwaNongoma ngathi ngama products ifat water ne fat oil ayigqiba emarketing bonke kunobaba obengumngani kanti uhamba nje kanti uhamba umshosha phansi uyahamba nobaba wengandzana emjwayele uthenge lilanga mayethu yangena nje egedeni lavela shot igedeni lamshaya igedeni uqheluka kwamalapha ya wathi wemasango yini ngishaya yini engishaya egedeni la kwathi ubaba wengandana ngazi ukuthi yini ekushaya wathi wemakopi yini le engishaya lapha egedeni ngathi mina ubuphetheni webaba wathi yena hayi indoda phela ihambi ngaphethe umuntu mayemsi nomuntu ukuthi ngathi yikho ke nje ushaye Ukhinde futhi usukumene obufakazi obesibili onyaka ophelile bengize lapha babomnala bengize nobakwengane bakwengane adegula wamthatha umfo wabo wamsayinyangeni wehluleka ephethe zinyawo maye uchama ngimtatamisa bangenalutho bomnala kodwa ngayikhipha imbuzi ngathi ayisimbuzi ngathi nje bakwengane ngifuna ukumusa bangempela kusomnala ngamletha ngimlethe lapha ngonyaka ophelile

njalo kulezo nsuku wafika omunye umama enkantolo lapha ehlusuku uhamba nengane yenza nje ingane ngiyacaba leya ngane na 9 years iyenza nje ayikhona ukubamba into ayikhona ithi nje zonke izandla zombili ithi mina how inani ingane gogo esiyabona nje ngoba ngibona mntanami ngiphuma kwadokotela kuthiwa ingane efanele iye esibhedlela sebeyidlulisele eThekwini inenkinga nje iyashake nje ayikwazi ngisho ukubamba lutho ngimtshele ngama-products bayitholele i-product i-fat oil eyigcobisi ingane kumanje ayishake isi-right ugogo ese eyafika lapha kangithola ubona igesi livaliwe ese na ubefuna ukungitshela ukuthi ingane siyawasha ayishake ayisena

ningi kahlaba bayethu umhlobo ngicala kokugala ke bazali phama ngibakaze ngibulele okubandazi uncedo lo bantu somnana deliver ngomama uSpanga ngixakeke ngelo xesha kunzima wathetha wathe konto zincedayo enaleni ndazama abazali ndathenga into ezincedayo zasenaleni ndazisebenzisa phaa endlini ngelo xesha kune-challenge akukho mnandi ndasebenzisa ezinto ndala ngenye imini ndilele abazali njengoba ndisebenzisa ezinto zasenaleni esiprozat futhi sasizayo enkonzweni ndivele ndingondeleyo bekuvele kuthiwa kuthethwa apha kumkuthiwa vuka ndiqonbayandimnqena mani ukuvuka namhlanje ndivele ndosele ndimanee aumente sigumbi ye ixhesha lingathi athethe ndivuka ndivuka xa ndisendlula apha ezinyaweni kunombungu phaye xa ndisempine ndithi emqamelweni kunombungu

somnala mina ngumamthembu bowahlabisa ay izinto zasenhaleni ana azithi ngaqala ngakuphi.

0: Ngibingelele kwelampazima ngibingelele kubonke abalaleli bakaphuza emthonjeni. If possible bengangifonela nesitudio ngifuna ukudila nabo
1: 0860024 37. Sawubona Msakazweni.
2: Esimali ngiyaphila nomfundi ngabubhishophi lapha ubabulala.
0: Siyaphila nkosiyami siyaphila.
2: Sikhona inhlekelele. Hey mhlukhu sazinyawo kanjani bishop? Arifuna ukuthenga inyawo yami lapho.
1: Ngiyakhumbula wakwayisho le ndaba.
2: Hayi uyabona ngaphansi isicathulo inkinga enkulu. Isicathulo ngifaka ngoba ngiyathi izinto nje nje isikhathi esiningi ngifakela nje ama
0: papa senze njani siyashisa inyama
2: ngivele ishise nje azishisa kukho kuyayishephukani azenze lokhu bese lezinhlaba yakwakhona uma ungayibona la ungayijikela
0: baba ujwayele ukudla inyama ebomvu
2: hayi ngifanisha sometimes inyama
0: ya amasayizi wakho ahambisana negout
2: bese ngithatha ukuthi inyawo zami uma kuthiwa ukuthi ukuthi uma mafanyaza wengathi kungama
0: njengale. Sacela ukukhuleka lawe ke baba ngoba amandla kaNkuluNkulunkulu ayakwazi override izinto ezithile but uyayidinga icounseling uthole kubantu abazi ngezempilo baqaphelisise ukuthi

0: Mpilo, ngiyaqala ukuza lapha, ngiyaqala ukubona inkosi unala. Ngize lapha bathi kunomfundisi waseSwazini. Nangifika lapha ngithola ukuthi kunenkosi unala. Ngithe masengenile la Kensington Park, base kuyavuka lokugula la kimi. Ngasho ngathi hey kubi la ngiyakhona. Bavuka ngoba kuthi makuvuka ngixume ngithi ngathi hayi la ngiyakhona kusho ukuthi hayi ngizophila. Ngizophila la ngiyakhona. Hayi nangempela mangifika lapha ngathola ukuthi kunenkosi unala. Ngathola amanzi ngahamba nawo, ngangifika endlini ngachela ngamanzi. Ngilalile izolo ukuthi angithema ngiceda ukuchela, kwafika futhi lokugula ngachuma ngathi hayi. Ngaphuza amanzi kwathula, ngalala kahle. Nalabantu abami abahlale bangena laphanya izolo azange bangena. Hayi ngiyayibonga inkosi.
1: Get ready to the vibe. Welcome to the Plengen Groove, where the rhythm of science meets the beat of the soul. Join the movement where the logic and intuition intertwine, and the divine and the universe.

0: kodwa manje usefika yena usecela ukudla kulomndeni. Lalelakhe emlaleli wami. Kuyindlela uJehova asebenza ngayo esidingweni somuntu. Uvamisile uJehova ukuthi acele lento onesidingo sayo.
1: Yes.
0: Ingoba usuke efuna ukubona ukuthi uyabona yini ukuthi sekuyisikhathi sokuphendulwa kwakho. Kuleso sidingo. Yabona ufika umprofeti kumama uthi mama ngicela ungipha amanzi. Umama uyagijima usithi mana mama ngicela ungenzele ukudla. Yabo umama inedala gijima ukuthi amanzi umprofeti awacelayo akhona maningi.
1: Yeah.
0: Manje yini uma umprofeti ethi mana mama ngicela ungenzele ukudla? Yini edala umama achaze manje athi ayi muntu kaNkulunkulu kusele imvushwana yimpuphu ezonela mina nengane yami sidle sife. Ingoba umprofeti usemthintela khona ahlupheke khona. Ngifuna ukuthini kuwe mlaleli wami, ngithunywe uJehova phezu kwemindeni.
1: Jesus.
0: Kunesibusiso sakho uJehova athi angekunikeze sona. UJehova ungithume ngesibusiso esizoqeda indlala empilweni yakho. Kunendlala yokungabi namali uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokungasebenzi uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokuba ningazwani lapho ekhaya uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokugula emzimbeni uJehova afuna ukuyiqeda lapho empilweni yakho. uJehova ungithumile ngesonto leli lakusasa. Ngiyakumema mlaleli wami, ngikumeme eThekwini eMansele number 110 kumngeni road eDurban stage. Ila khona uJehova azoqeda izinkinga lezobhekene nazo. Ngizocela mlaleli wami uzothatha isibusiso sakho, uzothatha isibusiso esizophakamisa okuhle phezu kwempilo yakho. uJehova ungithumile ukuthi ngizokhuluma izwi lesibusiso phezu kwakho. Ngizobe nginenkonzo yempuphu, ngizobe nginenkonzo yokuqeda ukweswela empilweni yakho. Ngizobe nginenkonzo la khona athi uJehova angi shise udengezi lempuphu, ngishisele wonke umuntu othi mina kuvalekile empilweni yami, kuvaleka imali, kuvaleka ukudla, ngisho ekhaya, ngisho endlini lapho engihleli khona emqashweni wami. Ngithuntutha impuphu yokugcina, ngithuntutha i-rice yokugcina, ngidla ngibe ngibuka ukuthi konje kusasa ngizopheka ini. Omunye uthi sengaphila ngamathini ngoba nefriji anginalo. Sengaphila ngamathini ngoba imali yokuthi ngithenge inyama anginayo. Ngizothi kuwena ke mlaleli wami, ngithunyiwe njengomprofeti kaJehova, ngithunyiwe ukuthi angizoqeda indlala, angizoqeda ukweswela. Umoya wokweswela ulidimoni elibi empilweni yomuntu. Umuntu uyeswela ebe esebenza, kodwa kucaca ukuthi ukhungetho kweswela. Uyaswela ubaba ebesebenza, kodwa kucaca ukuthi lo baba ukhungetho umoya wokweswela. Uyeswela umuntu ewuthisha, kodwa kucaca ukuthi lo baba lo noma lo mama lo noma kuthi uyafundisa, kodwa lo muntu ukhungetho umoya wokweswela. Ngifuna ukuthi kuwe mlaleli wami uJehova unginikeze isixazululo sokuqeda ukweswela empilweni yakho. Ngizobe ngisebenza abantu ngempuphu.

0: bingayi phambili. Ngifuna ukuthi mina kuwena noma ngabe kuthiwa ikuphi okwakade kuvaliwe kodwa uma sengikhulumile ngezwi uJehova ngithume ngalo osukwini la ngesonto kuyoqaqeka kuyovuleka kuyokhanya kuyoba kuhle. Kuthiwa kufunakala ngizoqeda ukweswela phezu kwempilo yakho. Impuphu inemfihlo ehamba nayo. Impuphu idlula impepho empilweni yomuntu. Ngizokufundisa ngesonto. Yabona uma ufuna uqeda ikwenetu faneke uwazi ukuthi impuphu isetshenziswa kanjani eqedeni ikwenetu. Yabona uma ufuna uqeda ukungasebenzi empilweni yakho faneke wazi ukuthi impuphu isetshenziswa kanjani. Impuphu akuyona egoqoza kwenziwe uphuthu kudliwe kuphele lapho. Kodwa impuphu ngisho umndeni onenkinga yempepho, impuphu iyakwazi ukulungisa izinto ngoba impuphu iyona nto okhokho abayaziyo. Okhokho bayazi impuphu ngoba impuphu iyonanto yasendulo, iyonanto eyamiswa. Ingakho neBhayibheli uzwa likhuluma ngayo konke lokho kunye irice, konke lokho kunye omizmil, konke lokho kunye omacaron, konke lokho kunye kuyizinto ezifikayo. But kunemfihlo okufaneke kodwa ngikufundisa yona ukuthi uzoyisebenzisa kanjani impuphu ukuthi iqede ukweswela ekhaya. Ngicela ubaba, ngicela umama, ngicela umuntu othi umprofeti ngilapha emsinga ngisendwedwe ngwamaphumulo ngadabe ke Clement endengezi kaSanti ngilapha eVerulam ngilapha endwedwe ngilapha othongathi isestenga umprofeti ngisekinga indlovu ngisemandeni ngwahlomendleni ngisendaweni yase Adams ngisendaweni yase Mlas ngisendaweni yase Theku namaphethelo ngilapha kwi apartment ngiseflatini lapho engikhona ngisemlazi ngwamashu ngilapha emawoti ngilapha endaweni yase Springfield wherever lapho khona ngifuna ukuthi kuwena mlaleli wami abusekho ubunzima ngoba uJehova usenginikezile isixazululo esizodila ngqo nalokho kweswela okusempilweni yakho. UJehova uthe ucela ngenze isiqinisekiso ukuthi bonke abantu abazofika ngesonto angiqede ukweswela empilweni zabo. Asihlanganeni ngesonto, woza kule nkonzo, inkonzo enhle, inkonzo namandla, kuyodeda ubumnyama, kuyovela ukukhanya, uJehova uzokwenzela umusa kakhulu. Ngiyakukhulekela futhi ngizoqhubeka ngikukhulekele. Kanti ngesonto ngizothi kuwe angeke isaphinda iphele lento ibikade iphela kuwena. Yini ibikade iphela kuwe? Uthi omunye imali. Yini ibikade ishashiphela kuwe? Uthi omunye umsebenzi. Yini ibikade ishashiphela kuwe? Uthi omunye ubudlelwane ngena kubona busheshe buphele. Ngesonto yonke lento ibishashiphela ngizoqeda yona ngezwi likaJehova njengalokho uJehova engithumile phezu kwesimo sempilo yakho.
1: Amen.
0: Mlaleli wesiyathuthuka FM, ngibonga isikhathi sakho, ngibonga ukulalela kwakho. UJehova kubusise, abusise umndeni wakho. Mlaleli wenanda FM, ngibonga ukulalela kwakho. UJehova kubusise, abusise umndeni wakho. Ake sizwe izinhlelo ezikhona sikamavula kuvaliwe, sizwe nobufakazi, sithole ukuphakama kwempilo nokubusiseka uJehova asibekele khona. Ngesonto ngifuna ukuprofetha, ngesonto ngifuna ukukubusisa, ngifuna ukukhuleka, ngifuna ukukhipha izinto abathakathi abazifake kuwe. Ngesonto leli esibuya kulona bawofakazi abantu bebekade bekhona, izinto uNkulunkulu ebekade ezenza, uNkulunkulu ebakhulula abantu kuphuma izilwane ezifakiwe kubantu, kuphuma amadimoni azinhlobo nhlobo

0: afa kwekubantu ngoba mlaleli wami uma ungakezi phambi komprofeti sesazobambeka into zakho ngoba uhamba nento esegazini lakho uhamba nesilwane ongasazi uhamba nedemoni ongalazi uhamba nento odinga ukuba ikhishwe kuwe ukuze impilo yakho ikhululeke. Asihlanganeni ngesonto 9 o'clock. UJehova uzokubusisa, uJehova uzokwenzela ukuhle. Ngicela bonke abantu ngesonto bazilungiselele. UJehova kukhona into ethenga unikeze yona, woze uzothatha, kunento uJehova akunikeze yona. Ya, woze uzoyithatha ngesonto. Yabona njengoba ngithi siqeda ukweswela ingenxa yokuthi kunalento uJehova akunikeze yona. Nawe ubungakazuzi kumavula kuvaliwe, ngicela ngesonto ugijime uze, ukuze manginikeza abantu lento nawe ikwazi ukufinyelela kwesakho isandla. Uzoyibeka nje lapha endlini ohlala kuyona, uzobona ukuthi kuzokwenzakalani. Akho silwane esicindezelanayo, akho silwane esenza ukuthi uma ulele amaphupho akho wakhohlwe, akho silwane esizokwenza ukuthi uxabane nabantu, ngoba lento uzoyibeka laphana endlini ikwazi ukuthi isebenze, ishaye izinto zabathakathi, ishaye ukuxabana phakathi kwakho nomlingani wakho, nabantwana bakho bazophasa ngoba lento uJehova uthi angunikeze yona. Ngiyacela ke Nkosi yami, wena oyidingayo usheshe ufike ngizokwazi ukuthi ngikunikeze. UJehova uzokwenzela okuhle, uJehova uzokwenzela impilo yakho ibe lula. Sizoqeda ukweswela, sizoqeda ungabi namali, sizoqeda ukuxabana emndenini, sizoqeda ukuxabana othandweni, sizoqeda umnyanyeke emsebenzini, sizoqeda umoya wesichitho ochitha izinto zakho. Sibonge kakhulu umlaleli wami, Jehova kubusise, Jehova benawe. Siyabonga.
1: Ingelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane. Ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba. Nginomuzi, so umuzi wami ngihlezi nginenkinga, ngiqekezelwa, bangene bangifasele ama-CV, impahla zami zokugqoka, ama-fridge bayitapele nje mangabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya. Ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuto raf nofikela ubrown, ngasebenzisa kona. Kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma. Ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground. Ma ngisingisingisi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile, yonke into nje iphenduka umlotha, abaphumanga nalutho. Ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi yababa mavula kuvaliwe, ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe yibona iy'ngane zabo zingigqekezela, impilo yami ingayi phambili. Ubaba mavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva. Ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami, ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo. Wabona ubaba mavula kuvaliwe ukuthi ubaba wakhe ufuna ukumlanda, futhi begxile kakhulu nasey'dakamizweni. Naye-ke manje uright nje uwumuntu, nasekhaya nje usewumntwana ulalelayo. Namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana, uright awasamshayi. Mese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engibutholile nje ngiloke ngize la ekhaya. Ngithi nje babamavula kuvaliwe, nawe mama ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anandisele, niqhubeke njalo nje nisibusise.
2: Sanibonani, igama lami nguNtombo wakabuyela eRichards Bay.
3: Amen.
2: Ngingelela ubaba umafulavula uvuliwe nomama. Mina ngize la last year kwiy'nkonzo zasemgedini, bengine inkinga yonke into yami ivalekile nje engekho kwenzekayo. Kanti ngine-farming isikhathi esiningi. Usisi uma ngifika la ekhaya bese kuba inkonzo yomgede kuphele-ke, bese ngiyaphindela ekhaya. Ngoba bengifikele emnazi bengiza la enkonzweni nje ma kunenkonzo ngiye ngibuyele e-Richards Bay. Kuthe January this year, umlimi mina kahlehle. Kusho singasefonelwa yimeya kamasipala wethu kuxolisa khona. Kusho sinendawo elapha eSouth Park, loo ndawo kuthengoba

0: ngisekade ngiyilawo yesonto ngiliphupha lekundane ngibeka yonke into nje efanele imidliwe kundane lifle kodwa kungenzeki ngibeka unoxhaka kungenzeki kodwa ngalelanga lelo kwa mavula kuvali kwele ngifukumisile njengoba ngisho ngithembe ngabe ngibuya ngifika lapha ekhangacupha kuthe ekuzeni kokufa bekuphas 4 ngithe ngiyezwa ke unoxhaka ukhale hawu ngavuka ngithembe ngivuka ngathatha wona lo mkhonto wami ngafika ngakuchiphisa likhulu lingaka hayi lase ngiliphushele lapha elokhuzele ekhishini nawo unoxhaka athi ngibona ekuseni hayi ngangempela ngaphushele lapha bese ngithi ngiyalibhekisisa ekuseni bathanda bokumkhonza uThixo mavula kuvaliwa bezwe izinto zenzeka hayi uNkulunkulu mfile into yakho abakuyeke bengithi ngiyalibuka ekundane bathandwa alinazo iy'nyawo ngaphambili ley'nyawo ezingemuva kuphela ngithi angithule lobo bufakazi okwenziwa umavula kuvaliwe empilweni yami njengoba ngilingile nje la ngime phasi kwesisekelo sokuthi nezwe mina ngabe lingibuka nabazobuka iTV bazothuka ukuthi umnguni uqhamukaphi ngoba bese kufana nomuntu ngifana nomuntu ofika amen
1: ngibingelele ngibingelele baba Mavula ngibingelele baba Ungema ngicela ukufakaza baba ngisenkonzweni ngolwesihlanu ngahamba futhi ngaya nasolwandle ngicela nje ukufakaza baba saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya ngalala mangivuka late ngibuzwa imessage yangena efonini ngingayinaki ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena ama message aka Vodacom ngiqhubeke ngenza into zami kuthenga bo 9 sengihleli hayibo mangithi i message engitshela ukuthi into zami zonke seziprocessile bengine nkinga ke baba ngine nkinga imali yakwa Raf kade ngangiqiqele iminyaka neminyaka ngingayitholi baba bese ngilahle ngisho ithemba kodwa nje emva kokuya kule nkonzo kuthema ngibuye ngabona imessage ingene ethi imali yami iprocessile ebank imali engango 250,000 and bangithembisile ukuthi khona enye imali esezayo ngiyabonga kakhulu baba Mavula kuvaliwe ngiyabonga menziwe izinto zenzeke ngiyabonga baba ngokungisiza ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba ngiyabonga kakhulu baba
2: ngiyabingelela babudokotela ngithi angidlulise ukubonga bese necala emsebenzini sicoshiwe siwu-4 babudokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle wanginika babudokotela wanginika insebenzelo ngayisebenzisa kuthiwa ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa ukubonga kakhulu babudokotela ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedobizwe kulabantu abawu-4 njengamanje nobabudokotela ngibuziwe ngiyasebenza nganyuselwa sho esikhundleni esinye zo-operate umshini ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini ngiyabonga kakhulu babudokotela
1: ndibingelele baba Mavula kuvaliwe baba Ungema ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semka sayoyibambela elwandle sithexa sesiselwandle iqhubeka inkonzo ndabona uthingo lenkosazana ndanoloyiko bekukhona ingxaki bendinayo tata ingxaki yoba bendiclaima daye uclaima imali ibikade ndaclaima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke so ye yaqhubeka ke inkonzo tata ndabuya ekuseni
3: Ngiyandahlala. Bona kanye nezimfundiso zalolu hlelo. Eza lelisonto elibandakanyekayo. Akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu. Lisekhona ithemba. Akaphili ngawe. Hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo. Eza lelisonto elibandakanyekayo. Akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: kolo.
1: Ẹ bọ́ fẹ́. O ṣe gbé ẹsẹ̀ létòsí.
2: O ṣe létòsí. Létòsí pẹ̀lú ẹ̀ńzẹ̀ lẹ́sìn máa gbọ́ọ̀ba gbìtẹ́ nǹkan àdúgbò ìfowópamọ́. Ngingakalibuka idingisha iprojekt kodwa namhlanje sengiyakudla okuningi bekuthiwa ngingasaloziswa ukuthi ungabe ngisadla ngisho irayisi ngabe ngisadla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-ithi ngiyadla akusekho nje into ey'nkinga manje nasengiyarecover fish emzimbeni
1: awusiyabonga
2: usasembusweni owamajola mina.

0: bezi aka. Inyanga nazi kodwa hayi yokukhaka.
1: Umona nje.
0: Okhona umuntu owathenga two. Ba mama mwa ithenga.
2: Ijusi ngithengile ngayiphuza nga ngiphuza lushukela neBP. Ngithema ngifika ngafika zonke izifo nje zonke igazi lakhona li-right ushukela uphansi iBP uphansi
1: thyroid
2: phansi zonke nje ama-results ami egazi mahle wonke kuze kwababaza nodokotela
0: mamkhulu.
3: Sawubona babusibiya, uthela nomama majola apha iflex staff. Eyi babusibiya wave ungisizile ngejuisi yakho liyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senzeni caba nokuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini. Ukuyifumana ndizawucela ubungazisa ukuthi yiphi indlela endingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini ngoba abanintsi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawuni. Ndiyabulela kakhulu babusibiya.
0: Ey mama sawubona.
4: Yebo sawubona
0: baba. Yebo mama wena ube wayithola ijuice yakusiza ikusize kuphi bekubanjani?
4: Mina ayithola ijuice yemvula ngibesemisinzi seyiphelile isekho.
0: Seyiphelile ayisekho? Okay uyithenge kuphi?
4: Ngithengele Sango House.
0: Okay. Nobone yena nishayele uNkulunkulu wami ehlombe. Alright, umama yena ungwabani?
4: Ngowakhwe.
0: Ngwaba?
4: Khwela.
0: Kukhona?
4: Kwamasho.
0: Kwamasho. Okay, baba, okay, when you tell us the cross for?
5: Yeah, it was the cross for. Oh. Then I do that in Westport.
0: Okay, baba. Yeah. When we were told it was that place?
5: Yeah, my turn, but I see a nice young since we
0: got it. Okay, yeah, it's the one nine.
5: Wakhulile umzimba wami mafana ngikhulile ngathokezwa radio nje ukukhuluma ukuthi yami lapha zonke izifo.
0: Yeah.
5: Ase izama zoyithenga.
0: Okay,
5: ngisiza kakhulu baye.
0: Wathatha ngewani?
5: Ngathatha ngewani ama red spoons kunye sethi spoon.
0: Oh. Uza 20 was. This was bad.
5: Hayi nami tibe ushukela ni.
0: Hayi no baba siyabonga. Sishayela uNkulunkulu ehlombe. Mama wena wayiyakusiza.
6: Yebo sanibonani.
0: Yebo.
6: Yangisiza kakhulu ijuice ngathi nesibhuku nje sisuka la ngaphambili siphuma ngemuva. Hhayi ke ngayalelwa yona ijuice yena umprofethi. Loko kwami kwaphela kanjalo. Siyabonga umprofethi, iyasiza kakhulu ijuice. Siyathunywa nje nabanye abantu ukuthi sibathengele ijuice.
0: Amen. Shayela uNkulunkulu ihlombe. Okay, ukhona omunye? Ukhona omunye ophansi? Okay ma.
7: Sanibona nonke.
0: Umani phela nivumungane nibingelela enjani nomusa.
7: Ijuice ngiyithengile ingisizile ey'ntweni ey'ningi nanokuthi mengabe ngivuka ekuseni bengengivuke ngikhathele ngiyimbithi manje akusekho lokho nephika bekuthi mangabe nginyuka indawo ey'ntaba bengibesane ucinane la esifubeni nesisu umzimba nje ubungisinda nesisu ngendlela kade sesifunga kakhona manje hayi sekungcono nesisu nomzimba awusangisinda umzimba wami nje usulula.
0: Amen. Shalani uNkulunkulu sihlombe. Right, God, oh nawe baba. Okay, siqale la nawe mama.
8: Amen bazalwane yandingelela.
0: Amen mama.
8: Hayi bazalwane babusibiya ngihambile naye isikhathi eside. Ngisebenzisa izinto zakhe ngithe uma sefika le juzi ngayilanda le juzi bazaba ngangifaya iqolo ngifaya amadolo yimlense ngaya ngiklina ngithi ibuso babengangithi uma ngithi noma ngifuma ngihamba bathi kodwa yinto egcubayo ngithi ngangidlela ijuzi nje bazalwane asihambeni sesandro hals usibiye siyothenga ijuzi. Ijuzi nenzela omkhulu umehluko phezu kwempilo yami bazalwane.
0: Hayi
8: qhubekani bazalwane ngithenga ijuzi. Ijuzi yeye iyaphilisa. Yamanje ena nje sengina 2 months ngingayithola. Ngithe nje ngeke kule nyanga ngingayazi uzoyithenga. Ngizofuna yona nje.
0: Amen usabe ukwena mama.
8: Ngisuke emawoti.
0: Shalala uNkulunkulu wami isikhomo. Hayi baba uwa cha
9: sanibona la. Hayi ngakhe twende lecezile ijuice la ekhaya. Ngiyomkhala ethe ngwe uAnd. Ngamukuthi hambe sheshe na. Le juice la wabu nje hamba sengahlala ngiyintshontsha kancane. Kayintshontsha. Kadu puza pose. Kayiphinda futhi azanga awuzimehluka angafika athi meh.

empangeni. Kanti kana ungoma ke sisahamba ngalo nje uhlelo lokuthi sithole insebenzo lapha ya number 88 erank endala phambi kwama taxi aya esigubudu number 88 uma ngabe ukwa nonkomo uzoyithola lapho ke insebenzo bese singakhohlwa ke thina abanye ukuthi sinabo o supplier endaweni ke ezahlukahlukene yebo uzobathola njengalapha eshowe ukhona u supplier esenga ukhona eMandeni ukhona Fryhead ukhona Melmoth ukhona ngwavuma ukhona uphangola ukhona yebo angazi ngabala ngithini enkandla ukhona u supplier uma kuqhubeka isikhathi sizoyithola ke inumber zabo kanti futhi nawe njalo singenali office nawe unganabo futhi no supplier khululeka khululeka uyakwazi ukushayela officeini ku 0796551813 bese sikuthumelela eyakhe isebenzo noma ngabe kuthukuphi noma ngabe usegoli iyakwazi ukufinyelela kuwe insebenzo oyidingayo la embusweni ngithi wenze njani ushayela ku 0796551813 bese sikuthumelela insebenzo yakho yebo ngisho yona ijusi uqobo nezinye futhi siyakwazi ukwenza njalo kanti ke wena odinga inamba kamprofethi ungamshayela ku 0820981282 siphindele 0820981282 leyo ke iya straight kumprofethi ukhulume naye ke umlomo nomlomo angiphinde ke ngikhumbuze futhi kulama office ke esikhuluma ngawo umprofethi ke uyatholakala yena qobo lwakhe kuwona nganazi ke izinsuku uma ulaphethekwini siyamthola umprofethi njalo ngesabatha Saturday noma sithi ke umgqibelo uyatholakala umprofethi njalo ngomgqibelo lapha ya Esango House kanti ke futhi siphinde simthole ngolwesibili njalo uma kulwesibili sinaye umprofethi lapha ya Esango House fourth floor number 421 ku Smith Street njalo ngolwesibili bese kuthi ke wena olapha ya empangeni uzohlangana nomprofethi njalo ngolwesihlanu uma usempangeni ukhona umprofethi kanti wena osemtubatuba uzohlangana nomprofethi njalo ngolwesine uma usemtubatuba usuke khona umprofethi njalo ngolwesine bese kuba ulwesithathu usuku lwethula ngolwesithathu ke usuku lukanongoma esalengisileke njengamanje salokhu sizine challenge ye office usuku lukanongoma bese sikhumbula nakho ke inyanga mayiqala umprofeti usuke ke esembidlangweni ngempela wokuletha insebenzo esuku uNkulunkulu emambulele yona kuleso sikhathi kubantu njengalokhu nje ke ngempela sikulesi sikhathi la umprofeti usekhona ke kulolo hambo njengoba kuwumsombuluko nje umprofethi uzobe khona ophongolo phongola country lodge ngehora leshumi ekuseni muntu osiswazini muntu okopitritifu muntu okothozini okomkhuze angazi ngabala ngithini phuthuma esangro Phongola Country Lodge yebo Phongola Country Lodge ngomsombuluko wona lona nje sithi bani umhla ka 11 okuzothi ke ngomhla ka 12 abe khona futhi umprofeti lapha ya esenga kanye nasethekwini ngomhla ka 12 sizobona nomprofeti ezindaweni ezimbili uzoqala esenga ekuseni ngicela umuntu osasenga ngosiyami phuthuma ngoba lokhu kuyaphuthuma umprofeti uzoshesha fike uzofika ngo 8 wena lapho esenga sibe naye ngo 9 sibe naye ngo 10 emva ka 10 uzobe sephuthuma ke ngempela ofisini ethekwini Sango House fourth floor number 421 lapho azofika ngathathe khona ke usuku lonke yebo esenga nje ke uzomthola lapha ya kumahlongwa emathexini aya kamaphumulo funa nje wena umahlongwa onekhishi lapho umama wakwabhengu lo ngikhuluma ngaye makuthi kanjani yebo uzomthola unekhishi lapho uzobe lapho ke umprofeti kanti njalo ungakhohlwa ikhona lapho esithola khona ijuice yethu embusweni uma ngabe uyidinga usesena ngithi ke ngomhla ka 12 uzobe khona okulwesibili aphinde futhi abe khona nasethekwini ungizwisise kahle kanti ngomhla ka 13 ke umprofeti uzobe esemandeni uzobe ke esemandeni umuntu ozokwazi ukuthi ukuphi umprofeti lapha emandeni yilo esibhukhe naye oshayile ku 0796551813 nalowo ke osazobhukha uma usemandeni ufuna ukubonana nomprofeti ngolwesithathu lona lolesiya kulona okumhla ka 13 usoshaya

0: Minigama Sibonile bakhesi mzimkhulu enginkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlile nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngisizakala besengilahlekelwe nayithemba sengihlule nje ukwakuphuma phambi kwabantu engele besengonakala ingayo especially ebusweni kodwa emva kokuba ngithole ijusi yababa nje sizakale kakhulu sizakale kakhulu mkhulu umehluko ngikhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela besengonakala ingayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ugaga umsizi kakhulu.
1: Sanibonani bato bami, umamdlovu okhulumayo bengishushwe inyawo kakhulu kaka ngingakwazi ukulala ebusuku shisa sibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwengubo ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo lathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwonke umuntu onenkinga iyasiza lejusi, siza wonke umuntu noma ngathiwa nasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
2: Kunezifo-ke ezinobuhlobo engifisa ukuthi-ke sixoxe ngazo. Le jusi-ke iyazelapha kakhulukazi lezi zifo. Uyabona umuntu onoshukela or angiqale nje kumuntu onomdlavuza one-cancer, mancane amathuba okuthi umuntu one-cancer kungashiwo ukuthi unoshukela ne-BP. I-cancer, ushukela, i-BP.

0: bese bekutshela ukuthi hayi iBP yakho iphezulu okanye une BP usathi uthi uathenda indaba yeBP sebekutshela ukuthi unoshufela. Kusobala-ke ukuthi ma ulashwa okunye uvela okunye. Ijusi-ke yethu iyayilapha i-cancer, iyawulapha ushukela, iyayilapha i-BP, iyalapha ama-goldstone, liverstone, lungwengwezemehlweni, zinyawo ezibuhlungu ey'daqambayo eyivuvukalayo, isibindi, izinso, ikhanda elingapheli, kanjalo futhi nomuntu-ke ophuka nje amalunga ohlala ekhathele, izixazululo-ke kuzo zonke lezo nkinga. Nomuntu nje othi yena kunokudla angakudli, mhlawumpe inyama kayidli, ubhelepela kawudli, njalo njalo, umuntu osuthi lo muntu umuntu onama-alsa othi akawudli ubhelepela, kawudli ubhontshisi, njalo njalo, mhlawumpe akadli ngisho kuningi okubalwayo la bantu abangakudli. Ya, lejusi akukho ukudla ongakudli, ushaya nje ubeke ngale nje. Ngiye ngisho ngithi nami ngangawudli ubhelepele, eyi bengivele ngiphathwe isisu singikhipha, hawu manje ngishaya ngikhiphe ngayo. Niyabezwa-ke abantu befakaza ngento ey'ningi ezahlukahlukene. Uthole ukuthi abanye bebengayidli inyama njalo njalo. Okay, umuntu-ke akasukume, wonke umuntu uyayidinga le juice. Ogulayo ongaguli iyelapha, ayidambisi izifo, iyelapha. Ngakho ngiyabakhuthaza abantu ukuthi bayithole. Futhi okwesibili, ngicela niqaphelisise, kukhona amanye amajuice esesizwile ngawo ukuthi akhona amanye angesiwasho ngoba asifuni ngathi sithela inhlabathi ephalishini labantu. Kodwa ijuice kaMprophet Usibiya ayifani namanye, nani ningofakazi. Iyona kuphela esakhiphe imiphumela ebonakalayo nesanikeze ubufakazi obonakalayo futhi babantu enibaziyo izindawo ngezindawo, ngakini nawe bakhona ino-supplier abakhona ezindaweni. Ngikhuthaza ukuthi-ke futhi abantu mabayidayise le juice nje, xhumana ne-ofisi ukwazi ukuthi na ube ngomunye wosupplier, ukoda nje ngo-1800 and then ipack iyodwa ikunikeza iprofit ka-600 rand. Thina siyakudayisela la emsakazweni. Skiphi inamba yakho, sisho ukuthi utholakalaphi. Wena okwakho nje ukuthi ube sobala u-ode, thina sizokuqhubeka sikudayisele. Wena ubona ngabantu belokhu befika bekufonela bezothenga. Kuyaphileka-ke abantu abaningi-ke ngampela sebeyaphila la. Abantu abaningi abanye bayakhala ukuthi kodwa mprofethi wawungasinikezi ngani ithuba elinjenganaleyi, manje sesondla imindeni yethu, akusalanjwa ikhadi, alisalala eziko, siyaphila futhi sinempilo. Okuthokozisayo-ke nokho nokujabulisayo-ke kubantu bonke, uNkulunkulu wami makanibusise, nisalalele nje. Ngimethemba kakhulu uNkulunkulu ngempilo yenu, uhlelo lisaqhubeka, ngisazoqhubeka-ke ngibuye ngithathe izingcingo, kube khona lapho ngampela uba umlomo nomlomo, ngikhulume nawe umlomo nomlomo, ungifonele. Ngicabanga ukuthi-ke ngampela ithuba leli engizokunikeza lona, mhlampe ume ngithathe iy'ngcingo zakho ngikhulume nawe lapha ekhaya. Ungakhohlwa inkonzo enkulu
1: amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe lele sithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo, sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana, ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde, kube sengathi ngikhulelwe, neenyawo zivuvukale, ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Uyinomopho ngophinto engapheli, abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni, ngathi cha, ake ngizame. Hhayi, ingenzela iy'manga ijusi yakho, ingenzela iy'manga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo, ungayeki, nabanye abagulayo ubasize, ngoba yeyi

0: isizile mina ngivukile kwabafileyo ngisele kona ukumenta abeni ngimemezenge abantu ngoba abantu bayavula kodwa bazi bazishonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini, iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
1: Usibiya, sacela ukubonga bandla ngejusi yakho ethi ngisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela ubaba Usibiya. Yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje, hawu udokotela nje wavele wathi nje hawu ushukela wami ukahle. Hawu, ngaze ngabonga ngaleli lokuzana ngale jusi yakho ubaba Usibiya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
2: Ungakhuluma-ke ukuthi ijusi kulekelele kuphi na?
3: Mfundisi wami, ijusi ibekelele kakhulu, beyigula kakhulu. Besengifile, angifuni kuhamba mami, besengifile. Ijusi yangikhipha, wangikhipha ebhokisini, besengifile. Ngayiphuza ijusi, yangikhipha amanzi ama-5 litre amathathu ebengiyaphalaza. Kungakhona ungena lutho emlonyeni wami. Mangilokho ngikhibeka ngiyiphuza. But iy'ngane zithi hawuyekele ngoba nami manje sogula kakhulu, kanti thangisile uba bathi mayigulisa ungayiyekeli. Ngalokho ngiqhubeka baba, ngiyabonga, ngiyaphila. Nasekhaya kithi bayayifuna le juice. Ngiyaphila baba, ngiyabonga. UNkulunkulu abusise baba, ngiyaphila.
2: Wenze wena mama?
3: Mina ngisuka kwaMbongi.
2: KwaMbongi?
3: KaMbongi.
2: Oh, indawo labanongoma.

0: hayi mani ngisabe bonke kodwa ke kusafuna ngifike ngiphinde ngisondele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphatheke njengesivumelwane okokubonga ngoba ngiyazi ukuthi uma ungabonga izinto zivamise ukuthi zingapha
1: babo ngakhuluma ke babo usuthi ubani wakwabani usiza.

0: Atlanta.
1: Mieno asokese.
0: Yebo baba mi.
1: Yebo, sizakale kubaba uSibiya la phezulu ejwayelani.
2: Okay, phathamela amanzi ngabe waphatha ngowafisa. Njengoba bengishilo noma waphatha
3: Alright, sasithi ukulungisa ke la kukhona la kugaxeleka khona, kugaxela ikhasethi la, kugaxela ikhasethi, asikwaziseke ukuthi siyaqhubeka nensebenzo yethu, insebenzo yesigezo senxebo. Lakhona umprofethi ekugcoba ngamafutha enxebo. Yebo, uma ukuthi ke mhlambe uyaqala kuzwa ngalokho, phuthumake, phatha u-R350 wakho, uphathe nje amanzi amancane noma ngaba half liter noma ngaba iliter osuka nawo ekhaya. Makwenzekile ke mhlambe wakhohlwa noma ngaba nayo indlela, ungawathenga edolobheni, kodwa kunconyiwe ukuthi suka nawo ekhaya lawo manzi, yilawo ke azofika kwenzele ngawo isigezo sakho senxebo. Sisaqhubeka nayo ke leyo nkonzo nangalo lolu lwesibili ke nalapho eThekwini nakuzo zonke lezi ezinye indawo umprofethi azobe zihambele. Kanti ungalibali ukuthi ke futhi njalo sisaqhubeka nawo umavuthulula wethu wenxebo, futhi nawo wonke omunye umavuthulula 1 nawo futhi usatholakala lapho kuvulwa khona isikhiye. Nazo zonke ke futhi ezinye izinsebenzo zikhona njengalokho umprofethi ephume nje ehambela ke kuzo zonke lezi ndawo esizibalileyo. Ukukhumbuleke futhi ithuba lokuhlala phansi nomprofethi, ngabe uyabhekelwa izinto zakho, ngabe uyahlola, likhona likwanele. Uphatha nje wena u-R350 wakho ube kuphela umprofethi, bese ke ekuphenyela izinto zakho, akuhlolele, akuhlubela udlube ekhasini. Akazugcina ke kanjalo, uzobe seyakusiza ke kukho konke lokhu okuzovela uma ngabe ekuhleli nawe phansi. Uma ke esezokunikeza ke izinsebenzo zokuthi ulungise leyo nkinga, iba nomnikelo ka-1,000. Silungise kanje, noma vele wena uphathe u-R1,000, lapho uzokwazi ukusizakala ngayo yonke indlela. Uzothola ithuba le-1-on-1, uphinde futhi uthole izinsebenzo zakho. Ungakhohlwa ke futhi, ma uzodinga nezinsebenzo zegceke, phatha kube u-1,000, umnikelo owuphethe. Uphethe nje u-1,500, uzokwazi ukuthola ke izinsebenzo zakho, uphinde uthole izinsebenzo zekhaya lakho, kanti nethuba le-1-on-1 uzobe ulitholile lapho ku-R1,500. Konke lokhu ke kuyokwenzeka ngendlela ofisa ngayo. Right, sikhumbuze inamba kamprofethi 079-655-1813 eye ofisi, kanti eya kuyena straight ngu-082-0980-1282. Siphinde ke sikhumbuze ngenkonzo yangomhla ka-5. Ngiyafisa ukugxila lapho kule nkonzo yangomhla ka-5 bakithi, ukuthi wonke umuntu kuzo zonke izindawo makaphumelele. Sisempangeni, empangeni library ngo-6 kuya ku-6 ekuseni. Siqala ngo-6 ntambama kuya ku-6 ekuseni, lapho khona ke umprofethi yobe khulekela abantu. And futhi ngiyafisa ukuthi ungasuki ohlelweni lakho usazotholisisa kahle imininingwane, imidanti, imiqathango yenkonzo yethu yangomhla ka-5, ube uviva noma ikuphi la ukhona. Mhlambe singavala ke futhi ngobufakazi, singavala ngobufakazi okokugcina, bese siyahamba. Bese siyahamba isikhathi sesisho njalo, sesiya ngasemaphethelweni ohlelo. Sisakhuluma ngayo ke insebenzo yethu yokuthi umprofethi akugcobe ngamafutha enxebo. Lithi iBhayibheli, lowo ogulayo makabize amalunga ebandla amthandazele noma amkhulekele, amgcobe ngamafutha. This time around umprofethi wakho uzokugcoba ngamafutha, sihlobo sami engcebo. Unenkinga wena lapha ekhaya, izinto zakho ziyakuphunyuka, uphunyukwa izinto eziyigugu kuwe eziyingcebo yakho, uphunyukwa ngabantwana bakho, abantwana bakho bayingcebo yakho, ngoba la uphela khona amandla wena bona bayathatha. Sisintu ukuzala ukuzelula. Unenkinga, uphunyukwa yiyo yonke into oyisebenzele kanzima empilweni yakho, uphunyukwa imali, uphunyukwa imfuyo, uphunyukwa ibusiness lakho, uphunyukwa bakuphuca ngisho indawo la uhleli khona. Ngikhuluma nawe nje usembangweni wendawo la uhleli khona. Umprofethi uzokulekelela, sihlobo sami, akubuyisele zonke lezo zinto ezilahlekile

0: ugcobe ngamafutha akukhulekele akubusise kubuyele konke ulahlekelwa imali ngisho usuyiphethe ngesandla ungazi ukuthi wenzeni ngayo uyibone singasekho uthi ungena esitolo ubona ubuya nobala kodwa imali eningi ihambile ulahlekelwa imali ngisho ebank ulahlekelwe iyo yonke into oyithulukele ngithi ke kulokho umprofeti uthi woza akugcobe ngamafutha engcebo kubuyele izinto zakho uNkulunkulu wasembusweni azibuyisele ziphindiwe yes sondela ke umprofeti uzokulekelela ngayo yonke indlela ongafisa ukuba akulekelele ngayo sithi ke ukhona lapha eSangro House ngolwesibili kanti futhi uyoba khona nangomgqibelo ke loya esiya kuwona njengalokhu singabanga naye kulokhu yes asiphuthumeni ke bakithi sisizakale ithuba lisekhona uNkulunkulu wethu emuhle evumile yebo akekho ke ongala uma uJehova esevumile akekho ongala la kuvule khona uNkulunkulu akekho namandla okuvala khona uJehova wasembusweni muhle uyobuyisela konke okuntshontshiwe esandleni sakho ngogcobo lomprofeti asifale kanjalo ke siye ngalaphaya ema-testimonies ethu bese siyahlukana amen
1: Kodwa ngile ngayiphuza ijuza akwaphela ngomncane. Kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuza.
2: Hawu siyabonga kulonda.
3: Ayizuzi ngathi ake akukhulu mana noma ngayithuthi bona kodwa bengine ikhadi ingapheli. Ngike ngithi ngiyiphuza ijuza ayina ubona ukumehluka kakhulu. Eh, wabuze bangibeka ukuthi bakahle. Kodwa umsebenzi ayonje ubona kakhulu umehluko.
2: Eh. Omnye nofakazi
4: ngifike inyavutsomo nginokopola omdelele ngisebenzise nje insuku ezimbili ukopola wambele waphola ngi-right ngikhipha kahle ngikhethe kahle noba ibuya ngikhipha ngesisu kangane kodwa ngisaqhubeka naye
2: siyabonga ngithi usasenibuhleni imangazane omunye nomfazi
5: kuzwa khalo thembile 2023-2024 March ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sesithuku ngafika kunzima la hhayi ngahlala safika samnikwa sambona hhayi ke sanikwa loo maphutha kwathiwa siwasebenzisa kwathiwa zesibuya emva kwesonto sahamba sowasebenzisa maphutha sabuya emva kwesonto lonkosikazi saphindisani kwamanye kwathiwa ngiyobasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulunyala owabamba yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kumnje umqondo ongekho nangelutho kodwa ngathi umesenji waqedile hoyi abuyele esinenda kuhlanda ngumuntu njengoba nje iphile sakhe iphelile sisuku kanti uma ngifika la ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele ngase wabona ukuthi konakele nangingane kodwa manje namhlanje